le ara jaatari rooy ñaaw ara kala ay ma yiral kala le ñu ñu wona wona ara yi